Dudon mi nula pa ule nao pol nan thao cha chao mo. Adele lai oswana ke sin kan long huak sal. Tui ni a chun, lai cha thuan thu kan ngai kang ning. Himi sunga hin, lai cha aswa ke dan. Cha lai atupit siya le. Mi phun lau ral lau ding in, cha lai kan kil khoi chat atupit siya pol khal kan run sim ding yi. Nan rak lok pi in, nan rak chan nim pi ding kan bay se. Kay ma ju, niang men par ka si.

tua chun la moi kan ngai tlang dingi amai sabika la phwa le la sak thiam s huliani lairam shang timi la kan ngai tlang ding